0: to be kind no sunyane professionals ene obonto 11 ena asia kwame na open kwase astrotel
1: yeah yeah
0: ona sa game no be koso enti ose anwumre no num ena match ne beto dwa
1: yo
0: betibe akwa akwa professionals ne beto sai wo mo edin komo kan sem bebre enti sa game kese no enso ebe koso na onim ose na ana afi kan sem bi emle bi atwa ma ho se ukọ ala koso a me kan sem ne man bi ko ho na sa be open mrante be se 2 ali akwa akwa she ne team ose ana koso satam course na oni size
1: yeah. Sa ano pebia be chose na nwumre so okokete so a chose na aboa eyi nka wanka wane mo amoa bia every simti sa na ho 70 enti no sabri no amana so atenase akusia se wa so atenase enti no ya ye ne die ya faka se bonu ntua so.

0: Nedia uti ye eye ura Gideon osei ono ye Doma Central Municipal HIV
1: Pipi, eli atujua HSE emprempre ino Wiramunam Bushmeat eye prohibited ewo US in mainimu enti nkrata mudi pia montesono wamobo bono yoma hudwe bisua eye prohibited ene binsua eye restricted prohibited no eye se wamo abrano kra ewo mainimu wamo nshwe bie ni moho ena restricted ni yese ebi woha obeti media ba na eno no de ba se nkrata bi adansi die bi nkire mu bi da ho eto asumu asoro mbema kwa ma odi ewura US mine ma odi ewura enti prohibited ni restricted ni nkire mu awomo ede tudwa eno no na CBP che se wo mo ejina US import laws so ena wo no ede se adwuma ya wo mo ni US fish ena wildlife service ena fe department of agriculture ena center for disease control and prevention ena o makabo ma mo de sa emra we eye adwuma na de ntia o mabrabra sa ne o ma hodo no bi no etre se wo mo se wo mo ebo adodo apomudin ho ban ena fe su krampo no ni nyina no etwa kowie yade a wo mo mpese ba betu atese e wo mo man ni mo ntina wo mo de sa nhye no e de atudwa na Bushmeat na omche so mabra ewo US mani mo no omo nyina so kese pa ne se omo hu se sa kwan no so e na Ebola fa so etimi eti atize eti se die se se ga na ha se na obi timi frɛ ne aho amokua akrantie wotwe wowio bikura timi ehu kusie e de ka ho na bi dia pra e ka ho e de kɔ nhwia no nyina kanka ne nyina ebi ho e de kɔ US ho pa cho ne nyina mprempren die yese ya bra ya untumi fa Bushmeat enko US mine mgana fa o monka fra pa na nyoma ho do bi na eka Bushmeat na ya bra ho no yese bibi di dangerous toys minim toys kro na ye dangerous no enu se enso o mo se o ma bra na vehicles ni bi ye unsafe enu so so o mo chese wo mo abra na illegal substances e bi ti se absinthe any rohip no ni nyina wonom abra ena restricted items ni bi firearms etuo ahodo na afei nuaba ene atosodi ahodo bi ena afei zuno animal product no bi ene mmoa ni bi kura wonom mmoa ni nyina wonom abra na agency no agira we so atonkra dia ma obi a woba US wonom se wadawroma da ohusu na hwe US wonom emra no mu a abafoforo no na kinkem na ti ase ansara odi bibia awura ho esanse sa odi ba utriye ya ene ebeje sa anyoma no na yeja ukwan seko na utri ankwanko ye ya ebeje nyoma no ni asa chew ade USA import laws no ade ahwew itinu abomode anu adan ho so ti se no ya yo no no shoro wo mo anfa ma adwene su adwene su ye di bi kopa
2: ye at wo ba se goku goku num ben kafra
1: na no ade ya na ayo collection of Bushmeat o ni ye de kwa ma ni ye na ekoy ene enu anu no asa asa
2: anti ajubi nkafra
1: asa asa
2: anti ajubi oni sister ye asa benkafra pa
1: na banti ma go fi bua chi akwa ko duru ye US ono manti bia o kra Bushmeat wo so wa bra Bushmeat eh ene bro nya mbabo
2: ai
1: bro nya
2: abraho
1: mbaba papa mbaba Bushmeat akọ
2: me se akosu ama said your best year will be the part that just was this year.
1: Yeah,
2: Babre. Fearful no banya.
1: Mfanya ben kwany.
2: Aye, nam bebe yo. Chin bako. Asebia bako. Na ayi bako. Ikan kane bako.
1: Mfanya vire vire. Vire vire mkwany.
2: Abusia. Yenjina sanse misa. Nansa ma de basomo don. Chere bako brim. Simadio siantem se mantem mu kase bo ak 107.1 yemfa ni nyinansi aseda kase enkoma wo a wutie yen e ofie ba bi a wutie yen kan bi e da se

onya akoma atadwe na bon kanya bado kanya bad kra kra kra kra kra akaka droye ene de hwintia chese pepre ni ade ade akabom ada ya akoma atadwe na be ma anomo a